0: Yeah, that's it, man. Ouais, mon yon, man. Ou ap kontan bode, lak ou tranquil, moun yo tranquil, wè gampè men. Mwen se sou nek patne gen lòd, ap se zi wè sa men. Mwen tout pe yon bakon sa jan kompè nan, ou ap se zi wè sa.
1: Men si se zak ou zè te men.
0: Alright, mwen wè vè men. Bello.